todopoderoso, ganar pacheca y pacheca mastaite. Paca y pajar troico en kiko. Mi papá jamo cuico dios y macaj ya taitai. Son coleante y papá dios ni. Señor dios ni, ni cuta causa y ni cuta toco y que te jran que papá. Por su criachín que taitai. Sni canga suma son cutan chura y con que oíjo nama. Que tu señor jaman chimba y con amanga. Señor taitai. La paciencia con la cuenta pues ya voy a chingar papá dios ni. Taitai. Na kampi ini mo na kuna tapas sa nyo kang makausay ning kutambiyan kita italyay. May naro na niya kay kumanchay pas, pasli pa katukoy pas ati ko kumapapa. Kasi sa nyo kay sumakpakarmanta, tayo kay patsapakar pas siya ikamu siyang papa Diyos ni imat sumakta. Nakwilay kipi Diyos ni, kapusay ita sa lust ko'y kuangki ko sa nyo kay huwag kinamang ka. Kasi sa taytay, mapas pasarong rak sing jilyaki wakana pahina kay iluwar kunapika. Mataytay wakay siya ikuangki ko sa nyo. Kasi siya ikipi mapikuangki ko lapan yung ikunata Diyos ni. Santo siya Diyos ni. De celestial Diyos Todopoderoso. Iko Diyos ni. Kono sa nyo may kumwaikip sa nyo. Karun chas kachun chukay liya ikimantak papa. Rup kesa kuna tapos na ilikuti chimpi papa Diyos ni. Nanyo aking kataytay kamp ini ko ikuti papa Diyos ni. Nanyo kamp suya ko ikang niya chi papa Diyos ni. Chay nang taytay. Nakamas kay kitaytay. Bulyam sa nyo. Ima kalaktin sa taytay. Kawang kausad ikang kanta servisyon ki ko. Kawang karong ko chay mantatak taytay. Karun siya kong ko. Actually kong ko niya Diyos ni. Papa kang ki na ikakps kaya ikiman takakps bak aling karuna kausang man si papa just business kay ipachap afang ko na taytay o wakipana ikunata mus parisin papa nisisiyas ko na taytay imimana kay ipachap ik taytay imimana ko na taytay manali otilisang mali espiritu papa Diyos ni kukunat chidiya chin taytay kamanta karun chan papa Diyos ni hinam papa chiraik papa nukai ko kataytay kanya wampun kausa siya na ikuan ka. Idanay ko sung ko ikot at kasyan kataytay. Idanay ko senyor yay ni ikot at papariyo kasyan kampak na kahin na lapun ni kasyan nampak Diyos ni. Just be senyor, mananya kaman tamanyo ko ikot yo. Mananya palabra ikot na takawa ikot yo. Mananya taytay senyor kay. Ito al kausin ikot at taytay niya pa kapakti ko kasyan. Sidiyaron papa. Kutuyara kong Diyos ni. Inyay pisi parang Diyos ni. Manakancho senyor valor kanta sinipinapak. Nakawang po rin napakain sa Senyor Kalpa, taytay Kalpa siya ikinipis Kalpa, huwag ko nato Diyos. Ikaw ay ko ng Diyos, di kakamang takarap ko siyang ko. Nang taytay inipis ko siyang siya, Papa. Itay rin ako na kay afam pi kay pachap ka kaya pangchingkari ka po siyang Papa Diyos. Ako Diyos, itay ko para sa list. Itay ay balik ko ikaw sa inyo na. Ipalay kita ko ikaw ko Diyos ni. Tini ako kumikang ko Diyos taytay. Ang Senyor liur na kamasakay kita kaya ato kumasyang kari kusyang ka Diyos ni. Pa Diyos ni. Sisiway ko di ay aong manya ko itapas Senyor Diyos ni. Kuman chimpay ko itapas pa Diyos ni. Kachong valor fuerza itay Senyor. Kaya kumunan ka Senyor to kuisong ko kaman chimpay ko ay kunata papasamang chiyang kita. Dito Padre Amado, Diyos Todopoderoso, at hindi ako muna ko taytalyay ko. Kasi kay pakaramanta Diyos ni. Napay ko kuhay ko taytay. Muna ko sa kita. Uyan niyo kuhay ko. Por favor Diyos ni. Muna ko taytay. Kuya ko Senyor Diyos to. Sa taytay ko. Tini ko Senyor Diyos ni. Magkuhay ko Papa Diyos ni. Sa kaya kaya Jesus Cristo. Iksotimpi. Harap.